0: Nggih.
1: Nggih.
0: Niki kula nggih nembe umat ta, Neng.
1: Oh, ngaten, masak nopo?
0: Nggih, niki napa? Niku kula, kula mboten saged asline diseneni kali karano kene wong po. Di taringi sikile sapi kali ndase wis tak pirang masak.
1: Oh, nggih.
0: Belajar. Belajar
1: Nggih.
0: ngresi dhewe, Neng.
1: Eh, ngaten, nggih.
0: Nggih. Nggih, matur suwun Neng po. Sugeng
1: Sami-sami Bu
0: makan
1: Ajah. Nggih, matur nuwun
0: Assalamualaikum
1: sangat.
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun sanget kagem Ibu Aja Suratno, nggih, katur kagem ugi kagem Abah Ratno, nggih. Nggih, cak ning wancinipun monggo kita midhangetaken lagunipun, nggih. Nggih menika dalan liyane. Sugeng midhangetaken.

0: Putri ki passwordnya opo?
1: Opo.
0: Lah iya opo?
1: Lah iya opo? Ketiken ta.
0: Oh, pancen wong edian.
2: Intermezzo.